Sui de la tu fai unga. Ua solo ia le malo le pulenga o tulanga fatun tonu fasalalaunga le broadcast standing authority ona ole manatu e le o toi tala fenga ile matafa i oia le pulenga i le loto lo toio suinga te vavave i tulanga i fasalalaunga i nei ona po. O le vai aso neina failo mai ele minister fasalalaunga o Paul Goldsmith o lo umalia le malo o lo umalia le fainga malo o le amata le fanga solonga o le solo i o le pulenga ae sue sue inisi firifiringa e faa tonu tonu le tulanga o fasalalaunga ele atunuu. O le tausanga e tasiiva valuiva na faa vai aile pulenga o tulanga faa tonu tonu o fasalalaunga ae na amata tilo tilo le malo ili lumana i o le pulenga talua inei ina ua manatu le pulenga e yaila na pule faa misinonga po lana jurisdiction ili polkalame faa salalau ilunga le internet e taua o le platform na te ena le platform le manatu le pulenga. Sauno le minister na mamanuina le fatinonga o le pulenga mo se si usu omanga tau fasalalaunga a o lea tua inga si usu omanga ua vavelo na mo watu. Ma o asu nei ua faingo fio na fisuia e tangata lau tele tulanga e fafufonga mamai mo iai i le vau fasalalaunga masani pe o leiti o ma TV o au nanga mana o mia pe o demand services ia ma podcast ma fasalalaunga ilunga o le interneti a e na o se vaenga i tiiti o na anu tusi e manoa tia i le vava inga fatunutunu le pulenga o tula fono a pulenga o tulanga fatunutunu fasalalaunga ma ele ai laso na winga. O le afausiesi tula fono e solo iaia ia inga o le tula fono e fito i tonu le pulenga ele maasina o lumanai e peyo na faa lia ele minista o le afaa wopeo na faa tino le pulenga lana matafa yoi se yao o ina pasia le na tula fono. O le felafulafo a inga le vaho le palemia o la aude le mani e tole wa Tia Schmidt ima se tusitala ila na fono tanga mal au tusitala mal au fasa la lau ila na soa na nafi na maafuai o na fala velave le faila utusi o mta au putau fasa la lunga le malo le press secretary ma ta au finisi o fesidi e faa vai lunga o le tulanga lea e faa matalaina o faa matalanga e le i faa maonia. O le leo leo asiasi ya li o faa tau malama na faa malo loo mayona chute isi faa iunga le faa msinongo faa loo tui fale leo leo le police tribunal aina tui faa fai ngalo nga ina ili matanga luenga leo leo maile asus futu tolu aperila na teanei. Ai le talononga matu stala na nafi na fesidi ili tamaitai tu stala ya Deidre faa nene ili pale mia. Pe moi fa matalanga u fa ma vai lio fa tau malama mai matanga luenga o leo leo. Na fa te ia le pale mia ma fesidi po na fea na fa ma mai ai. Na fa alia ele tusitala sa ia fesidi ngia le sui komusine o leo leo le ia taua Samuelu a famasanga a o le ia ruatu le fono ma natali le ia taua o le atanga i ile mataupu. Na sa uno le pale mia sa tatau ya le ia taua o na tuifo sa natali manino o le ioe po le le ai ai ufa te ia o ia ili fa matalanga ufa ma vai li ufa tau malala fa tau malama ma ia fa utua ai ili atunuu e fa ai te itala o loo wa ai ilunga o le Facebook. Na fa mauti no mai ele Paul Kalame le tautai yae ili afiafi la vane nafi na la tu fiso ta ima lio o loo isa la fai isi fa la velavi fa le ainga ma ele i fa ma vai ma e to e taliu ili ngaruenga ili aso. Ua fidifidia ele Samoa Weightlifting Federation se au siu a mea mamafa ya upito sili ona lelei e fai masuyo Samoa italonga le taupulenga i Glasgow e isia koti lani mai lea solua tolua yulai e o atu lea solua au kusolua o lua ono e peo na liputia mai ele talamua media ele aso na nafi. Na ngavaa le nei au fili ile mai ai o selanto fatinonga manuia ele tauvanga siu a mea mamafa ale IPFC Universal Weightlifting Championship le sa tani maloa i Samoa ele vai asu taruai. O le awe au fiai la tau sa pine auro ele tau vanga na se mwai atu nei mai au fiai se ine Stowers Uniara Sapaia John Tuffy Jack Opelonge Emmanuel Urimasao Masangele Mao. O lo anga vaa fo ila tau na pine siliva mai au fiai se fulu se wao fale vaa Tuffy faitasia se wao ma anonani anoni faa umi lea na maana maloa pine apa mimea. O nisi ole awe au fiai Stowers o Pelonge Uniana ma John Tuffy na maata ina matatia na lato fatu ile Universal Championship ili vaya asu taluai.

0: Ja, ne pese nu na mai la tunu o foi lengo lengo. Lo tuma, ya lengo lengo lo tuma ikalang yo fiki. Ah, foi lengo siya foi ngai tele ai mafu e mafana la tu mafutanga ma la tunu lo fiti. Yo lo vayaso ne lo fa la wilo ai la tu ngana, vayaso ne lo ngana lo tuma. Ilenga ka ko pese nga ai yaso lo kumo fa fonga mai ya mesidi nga wal wak. Ale tato timi le wa los fun lima minute jaili chula lot fi fi fi lot lo mo le tato filo inga ya male fetelinga ya salu tongi ale musu tau amiti in va per vole fiong le tete fono ya le udua ya li otu mu Joe Smith mai le tato fono fo fo tu a Samoa va tel not fo inicio tulanga lo fi lo pu ya li fo le tato no ya le ngang fi fi le ngang fa lot fa filo ya tu lo fetelinga salu tongi e ma se fa lo fiong le udua ya li otu mu malo level to what time malo le so for mo le neo
1: yeah malo lo sula Alex se voi mal fa feble mai wa ho le ki kai ku mo le sunga wa fa wa fuli ma wa o ku ngal ka ku malo level na lu le lo sunga yo te ho le fi mo ya ko ale fu ku ali fa malo an na lu le ka ku le ki o le ave ma fa ron ba ya le lo pa pa lo wa ile si alu fa ku ai na fa ya fa feble pe mo no ka ku ile ngopi ai fol pe ile fa ngalo na misfo pe ka pau ai ngal malu fol polu ya pa ya vole asa mo pok pok lo wa fir kles ke ya maro so fo mo balang im ma
0: malo ya so ai le ku ku ngala ba ngo fole le ta to te fa so fa pe fa fa la wi lo ai fo ile mta u polo lo fi tele no ai ale musu ya o ke msa lo ale fo ko ko u lo la kamai ngei ya wa suile to te telefono ya o ke vi ava ne ava no e ma te fo fa malo ile su ngo fo ile ya le uru ya li lo tu mu Joe Smith ya molo no fi fi ngo fo polo na la uli te te ile ta tu fo no fo fo tu a sa mo malo la va le fa e ya ta tu se a tu po le ale tu langa le lo mana o e lo pu ile ile ta tu no lo su ngo te te fono la le uru ya o li o tu mo
2: Aftai Alex, aftai foi ya, before nei tulai, fatalo fat foi, mo ina vole wa, fatalo fat sali tongi ya, le nei tulai wa, le memonia le, tai mo mo foi nei fatua o umani le tu. Fatalo fat foi, lo sunga fatalo fat foi, si tatu nu, ya, me se foi o tatu, nu tua oyo lo fa fonga mai, ya, mso se sila valo ma hua mali nei, pasal lama itu mulia, ya kalau fatu dengan aman palu lalu, ya, undang-undang yang kita punai sa, yo mai fiat tal no iPhone, tu sa iPhone mule, swing alai cici orta tu, phone for for tua lewa ye ni, ai tau, leolanga, yo, ya,
0: tapi ona, tu sa lewa swing fa vai oleh, constitutional
2: le, ele swing ale mule. Tau nuang ala usunga alek ele o sumia le fawai. Na ole ingo ala wana singa swing ala titi ol tato ingo ala wajai. Yona sirafia ol tato nu sa fono fofou tua matai sa moa. Wa manatu lau lau male fono fofou tua. Wa tatao na sui ele le suafa matai, avesele matai.
0: Ie
2: sa moa. Fono fofou tua sa moa I Canterbury. Avese ya kala estete ku e Canterbury. Ole anava tawole male mena mafaufau yelta.

0: alik ya ia makua ilua kang
1: ya
0: o ngale male kang ya ale
1: palmia
0: u dia ma dia ko ya e kasi la le ile pela o le information ia le kang ile ai ongo ia male kolu la ia fo ile a pe fo ile le o mo yang ale o le pe o le kang ile ala u
1: eh
0: ile na fa ile me fo ile e ele mele fa pena fai ele kakaunga ku fa kasia o ngai ese ese
1: ese mga upua e
0: ia e kakaunga fai ese ese ia aso
1: e
0: o le fam singonga lea o ese le aso le o le fam singonga lea le vale ma ai ongo
1: e
0: ia ma le fam singonga le vale ma le malikaikai ule malo
1: e le alau fam autu mai ai aso ese ese aso a la lo ke tangofia mga upua
0: la tangofia ile mga upua o le si o afo ipi o lisi nga me lenga fisili ai le afo lenga fa mal malama e la audi al mali kwa nga fi le press conference lenga kwa fisili ale le afo ile le kuskala le afo ile le TV1 ah ho ile le leo leo ya le wavaku
1: eh
0: nga le pe waka waku ya le anga fa mal malama e la audi o la wesa moa ma kwa lenga sau le va so lenga ke ai kwa lima ai o la ka falo longo ku e fa lu lu pei o se superintendent fo ile le ingei o le ano fo yo se ka ko ku e fa yu ya pa tia pei o ia la malanga kim le ko lima e nga ia o la fa longo ku fo i il pa de mi anga e ka ma fa ya e su e al mele o le hit and run o ia la homo ka usanga
1: Eh,
0: le ngoka usanga ile mawale. Afa pe ale wale mawale leo leo kako. Ka mulanga apa mai faso.
1: Yeah, sa.
0: Ka mulanga apa mai lo ifaso aku ngwe aku ngisi ngisi fa ai aku lo wa. Ngisi ma fo fo fo.
1: Eh.
0: Esu er mele. Ia la ufaro ngwa ia kakawanga bawa.
1: Eh. Sa ole leia. Ah.
0: Ia si me fo ile ale.
1: Yeah.
0: Ia o le pāloka lea kwa umakua vai maunga kodu.
1: I, lea mawe kelea. Umakua
0: ai sau fo iloa ilunga. Fo ilele ia meo, ilea ni ka mai kupe kupenga.
1: Ei, o vaku alua lea, kelea pega ese fia vam salute ni vatangato na tutun mai moe. O le video lenga mai ilunga ili kenge pa peor ka senge o lautimu ia,
0: Ia, e kusa o le kamao le kengi, e first cousins ma le kamao lau ki mu ia.
1: Ai
0: kusa second cousins la ua.
1: O le la ele tua inga lea, e lua se lau wafi, o e lua se lau ta la lenga ave le. Io ke longa, e ave foida le famsi nonga le matau, pule pea.
0: Langar na yo o ia.
1: Ua, supe, pe se lua se lau wala ini siumanatu, vefa pea. Ngale nga kasi palo ka nga nga la inga nga pe ko du ko rum palo ka la inga le ai valu se la u palo ka inga malo e la u timi a pat e lo le point ko le point ngo ku la fo pe nga ve nga se me ai o se va fa wingu li ma ka yo me wa me ko nga le ngla la ve ai ya anisemo ia ko lupe kasi le ka le nga yo a pela le ko kil kilo kula ma ka pura la vai mo ko ru e vinga ko i fo con el fam sino
0: okay lo se kula na forna yo
1: eh
0: ma le malisimia ele nga kala ile video le fin le na sau ai ko sau la ilumo le ma kun ko mai el ko kai ai le me o le me le kala ngwanga le sa ko le ko dise me o ko li lo fo nga le ale le video le ma pu el ka ka le nga lu le nga pe nga lu le pe nga lu o le fo mai ko se la ma pu sa pi su po
1: o ke le ilo la le
0: o ia nga ko sau il ko so so o mai ya kala ko nga fi le ko kai ai ai pa o le fa ngongo ang onga pe ia ka wa a fi ai ia ke lo fo ia le u ka fo ngongo le fo fa bai i vai manga kolu oi fo i ononu ma kua o sui nga le fas le nga alu le palo ka kaiwa i ele manguia
1: nga ala le kai kaifong
0: le kai kaifong ma kua ka ke baba e kua pia i ei kangaka fo i nga le o le nga kua malo si le campaign le a lau kumu ia o kangaka o leinu fong fabai o kangaka o le fas ila ka ika le mga oi lele
1: oi sori kere ara mka pura ku pume o ya asi fai ur ka kanwa le ko fa kama ka ko nga vivo press conference al par mio

0: o sa wale tūlanga vole nei le fesiri rena ave le stasio tūsitala wa pe moi ufa ma vai li o a o la sa ufa mkaranga e le sa o le kaup
1: i ai ma kua ngā o ma fanyo le kalang ai sa nga sos e leisi fa apia o se mefunga fa apia o lea ngā o fai mai you know e ngā kele ika ua se ngō o se isi ngā ngā mongo mai le kala le ua fa ma vai ia ma kua e pei ala lau kala foi le lea ngā fai mai nei le kaimbi ala ngā lea ma kua le ngā lai mai fo le kauka ia ngā e kusa e fesili ia le kuskala ngā ki vikasi e vili ansi yaka ia li o you know at the same time e vili aku la o lai sa pali i li o fa
0: fala me love
1: e fala me love e lako ai ai wale me ho lo dia sei ol kala fa long ma fa yo lo lo fisin
0: ya wale le ya wale le ya lo ma le tina ya le fa fa mo lo proclama ko tra no va tayo ba mo se no fa mo toin e va te tele la ma nuia fa fu fu tol ne ya so
1: tenga fo
0: ya so fo ya va so fo ya lo tele ma minuto.

0: oi pulo pula e ko speri. Tawangi koe ngahi pulo pula te niriu mi he uho oi whahinga e tangata, moha tua meri e pau, oha hewa ni fo ou, moha mama ni fo ou. Oka more whakaufuri atu ai mālohi oi kovi, pia huhulu mai ho langi langi o tangata. Whatawangi koe kalasia oi si uperi, tene whafangu i te kumautolu, ai pili kimi oi tua merie, ko ha unaloto ke ngahi koloa o hewani. Whatawangi koe kalasia tatau koia, e whamafola ia e fie fia, moe merino, aha mau whamu ui ki mahamani katoa. Ke a Fiona, ko ha mau otua, o whaitapu i kina o taengata, ai langi langi, moe vikia o taengata. Amen. I wafaita mai, moe alwa, moe lau maari, maoni oni. Amen. Tau whanonga lewa ki he pupofu lau maari. Pate e swane vai.
1: I ngahi ahoni. Pahaloko e mea maho i ngahi a oku whema uke tau ilo i. Ko e hawa se su ki mama ni ke fuaki mai ai o ngongo lelei. Ai ko siperi oi ofa e otua ki he toko taha kotoa pe. Pe koe ne fua hino hino ia ki te ki tau tolu. Koe ko siperi o ku tatau mo hafi. Koe hui koe ne ngahi fua hino hino. Koe ne mapuna hake i historia o e tau mo ui o e tangata mo e fefine. O kune tutua ngahi anga motua o e kovi. O kune pore i ki tau tolu ke tau huma i ki tua. Me he mo ui fuka fui tui tui. Pea tau wikunai e tau mo ui sio kita. Pea ta foki me he mo ui pōpula ke angala. Moe mate ke he mo ui fo ou. Ai eiki toi tu. Kono toi whakalea ke toi mahino ange. O huikai ke tuku e ko Siberia hamea teneta e wei. Mohanga o pore. Io, koe taimi o tau whanongo ai ki ai, mo talitali lelei ai o ngongo lelei. O huikai ke kei tatawa i pea e mea kotoa pe. He une whakalanga mau pe ai liriu, mo whakaa whea e ta foki ke he o tua. He loto e tangata. O hanga mau pehe ko Siperi o whakatupu hantai manonga. He loto o e tangata pe moe fefine ke ngā ue. Pe koe ngā ue ko ia o kune whakaawa hai ho tau loto ki he o tua. Pea pehe foki ko tau whangato ko ua moe whangato whaafine. Kutatau pe moe afi. Lolotonga kune whakamāwhana i ki tau tolo, aki ai ofa ai otoa. O kune to e hohoripe, ke tutu mai seo kita, kai whakamāmai, a ngahi tafa aki whakapōpō uri, i he tau mo ui, o kunau whakapōpula i ki tau tolo, i he tauhi ai tori. Ko Jesu, ko tutu ai afi oi ofa ai otoa. Pea e ne whakaamu ke whakamafola tu ai māma koe ni ki māma ni katoa. Nā ne whakahoko ia i a whounga o e ofa taingata. Aki e ne pekia i e kolosi. Kai lawa ke tau ausia ka katoa i ai ofa ai otua. Nā e whonu ia e lau maari e māano ni. Hangebele koe ulo o hafi. Pea ihono māma mohono mālo hina ne whakahama iai. Ai fofonga whaimanawa ofa ai otua. Po fwaki ai mo ui kakato. Ma ai kakai ko whakahei. Nā ne holoki ai āwahe wahe. Oe whakangatangata whakaetangata. Nā ne whakamu ui ai ngahi lawe lawea. Oe sino moe laumāri e fwaki. Pea ne toi whakafo ou. Ai fonga kotoa oe mo ui ko mau e tevolo. Ko e uhinga ia o ku lawa ke tau pehe ai. Ko Jesu moene misiona o ku hangi hafi. O ku ne

0: Okay, me by before kaing heta polo klama kaing a fo ya tia roi he fia fiko eni bega tau tai mi tai nemi o se tau mite ta fitu pe mi heni ma o se tau mite ta fitu pe mi heni ma fa maola e fuenga pate so ne va ono tata ki tau tolu he konga ola ki o e tau polo klama no hulu hulu ki tau tolu he ongo lerei o ku amna ke tau fanongoa I he ahatapu ko eni sai ko e fainga maali lewa ko eni ki tau kolelewa hen ki he sekretaria e siasi ki a paulwa inga tākai ke ne tataki tato he tau ngai whanonongo ka maafu ke tau ngai yongo ongo ki he fiafini pia mei he loto a o maria reke ki I tau nolou teang e miang koe tau fia telefoni fo ki koe nohiwa valutahani ma valutahano onoa nohiwa valutahani ma valutahano onoa I he tau tā mei ka te tau tolo ka pau ke whemau ke āwehau whanongo, pau ngahi o ngongo, ka te tau whanongo ni ki a pau tākai. Pau mai tau
1: mai te mai ei tawhi whakora koe ni pako ko ke u whahaina whātapu tā pēko se nā whātia te kamatanga we pukala mā whamawhola le ani kai tuwe mua e whanga mai le koe ni ke ke o tau pē he tau ngai ngongo koe ke wikeni pepe e fuki he tau ngai o wau misa koe ke wikeni o glau mali le lei pia patele sane vahe pa kune mea pehe no apnofa ngā e api kolot a malia koe tau ngai misa ni ke wikeni e whahako I e whafalai te kona tahani mau a kosi ai misa ai komunio koe a o Emondela pe whahako I nau misa I e taim fitu e fiafi koe a fukeni koe a mamalu pe koe a hoa kutau whamana tuai ai hikea ke tapo o kumali a ke hemani I e fiafi tonaki koe a tahone a kosi whahokai ai misa ai kangalot koe a papatoe toe pe ai whahako ai misa a papatoe toe I e taim fitu e fiafi koe tau misa koe ke atapu koe atapu koe ataha fitu yao a kosi pa koe tau misa whakataha taha ya ki kolo taimi hafe ae waho ataha whahoka e tau misa pea ye ko koe komunio o manos kolo o gnau whakafatongi e tau misa koe ni koe misa fo koe ni o tapu ni e tau ikelot family pea e hiri koe a misa e whahoko lewa tau pohiva ke holo community hol o pemiwa pea kamata e tau pohiva I he taim ni mai fiaf ko hono whailonga e peini o e lamalele e tau I ke familia na whakaoko hili koe misa I kolo e mau e te tau tau malerei pea mo e tau oko oko I ke fuke lava ai whakataha e bayonia na manakin ki whakaoko I atapu I he fiafi ka e kei ke lava whakaoko koe uingape koe tau pōhiba koe whamalo whamalo I e lau lei a inservis a kau whaiakatak mui karistane na whakoe ni kino ki onehanga I he tōna ki wiki ko osi pe au kata e whamalo ke pulenga aue tau hi kau mātua ngaloto onehanga I taitai lelei na mo whahoko ki e whahoko le soni ai kau whaiako tak mōi ka stane o malama lele o whakahoko e programma koe ni pe whakai whamalo ki komunia koe o Glenda Wiba mo Oraki e whahoko e soni nei whakahoko koe whamalo atupe i e ngahi tukanga I mai koe a o pātele pe a moe ka maafu ka kau pātela ai me mitonga whamalo laiat ke ngai whamiri kotoa pe mo toka ngai mai a pātela he wiki kotoa pe ke no apino whanga malo I whoak pe malo pe a moe ofa whamalo fo ke te mo tūre ngai whoak whatongi alo kotoa pe o mo whahako mai me mo ngai komnio ka maha mo ngai palokia koe tala monu atu pe ki mumawa e whaflele I e whafin ka maafuka tau te teo atu ki tau pohiva ki tau mawa pohiva fie fia koe ngā tanga pe tau ngā ingon ki e whafini ka malo pito a mo mea mai
0: Whamalo fukien ki a Paul Tākai hono mai tau ngā whanonongo ka mai tau ngā hiongongo mō ke mea mai pifo ke tau polo kalama ka inga fō ia te aroa pia mihe Planet FM tahanoa wha po inyo no miloto kala nusila koe tau taimi he tainimi o se tau minte uo ua he tainimi pia mihe nima o se tau minte uo ua pia mihe nima koe tau polo kalama hau kōrewa te tau te utai ati ki fuifasi, kata utai tai rewa ma sanga se lui, pambe i he komunio ko ia sanga ta pere na tita, mi malan wali nga toni. Ko ia ene pehe, te tau ki ifanongo e tau ki fuifasi ko eni, kata utoki... Whaya maare ko eni, te tau tai tari he na ma sanga se lui, ko e tauhi fokia pa me he tauhi ampe me he komunio ko ia o skanta plena ti tapi manuringa toni i he fiafini ko e kaufukena masanga i he tauhi fuoloa ta i he siasi pa kune ke i tauhi pe i he lolotongani e masanga mai tamo e fiaf koini
2: angelo mai tau te mai ahon ko ia malo ma upenga maari e fatha ngongo me he komunio ka mai palokia skanta plena ti tapi manuringa toni.
0: Io malo abito e masanga tu ko te fenga mari ga ti ko ike ki hoko te pe ho nga hi ongo ngo malo
2: malo abito andelo ko e kominio ko no manuel nga toni e fa ilo abe ko manuel nga ton mo elesli e ko sangata maria e elesli te mo sangata prenatita e manuel nga ton ka fuen e kominio na e ta ko ki fotu e ko te tā nei te reo pinaforiak, i e fitunga fulu tōpū. Ko e historia, ko pēne e fōtū i e tau tāhariwa fitu nima. Holo ngā tau he nima, te loki tau ki pēreo pinaforiak, pēho ka Petelo Makariyo, pēho kata Petelo Korini Asman, pēho motonga ahosim, pēne tau he mosane pio, au tuk hoko a tau he tau kwenye watolu, tau situa me yai. Kupure ngā ube fukalorea hufang, pa tokonika se pita ai Paul, sekretari ko Sonaton, tokonika Suriana Santos, kapi me tahipaang o se

0: de comunión ante luz, tú que la pau para que te toca la chay que más para pedir la guitarra, palo.
1: Malo apito e masanga pe a fafifia e whanonga tu ki he ma opo opo e ae la langa e whala goia e kom nio tal pe mei a neafi pe mei he naite pe mei a leo pino foliaki pe a kua o mei ni ki he ki ke te koi he tainimi hangi koi koku whakalavi he kamata anga ku kaufu koe I he kautauhi fuoloa I he whaifatongia he e tokanga I kina e kāinga lotu pe a tawa o maien ki he ki he tau pilikimi o e tua melie mo e ngāhi palani mo ngāhi fōtūtū ku mō whuhago e māsang pe a ku uiai whiwhia I mō e whanau atu ki he ngāhi ngāwe ki he kehe mō whuhahoko ka o maa fōki a e tokanga I kina e ngāhi tau ki he kehe ko tōpē ku mō hangiha ki I tohi kakai o ilo I a e tau tangata pe a mohono pe a mohono whika koe koe tawakpe taha māsang a wai a e wakai atu ki ai hangi kone tu mai he tai dimi te watu e tau ngahi whatongia ke tau pohi waka mafo ke whangi whatongia pehe ang haki I whalave lave ki ai ko ngahi ko ulave pe ku viai mo lataki ka mafo ke toi ngai kom neo pe ku fefe tu ngai ko ia he tai dimi e masanga ala ta koe
0: koe lataki hangi koe na kulave ane nai kia ka matanga o kutokanga e kina yasinito faresiu ka maa chon polo kwa bena unha I polo kalama ku lipoti mai peki e kominio I e whakataha e kominio I e mahina kotoape hiri e misa taunga pe he taim tatau koe aho tapu hono tolu e mahina kotoape o kuna uhiwa I whare lotu whakataha mwe junior youth ai kwa junior youth koe pahe nga ku nau kau peke palokia kwa e pine mui pe amwe talavo umbe ilo tuma o kuna kau mai kia ya e whatongia una whaise ahatapu lo tolu. Pengai toa ngarea wae ngai ahatapu, ngai ahalalahi, kumatolu kautonga pe uhiwai. Hei ka pau te maumisa ahatokonaki, whakatonga, hangi te misa tonga anga maheni. Kupau peke maute maumisa he saapate ke mauhiwai ahatapu. Hei ka whungau mau ngake te mini. Kako peke ngahi polkalamalalahi, kukuhaa pehe niusi leta koe. Koe hiwa whakatahata. Combine choir, tapi osian ni kau mahu tolu pe aku hiwa kau ya. Kau e pohi bukan orang mana kita kau kau kerja mahu lawa pohi, mahu fay hiwa kau weekend ni kata tu. Kerja usia kau ni nak walau misa ya hatu si te muanya, tapi utuh fengah kau mahu misa ya pepin, mahu pungpung ya supesio Maria, aku fengah tamak kerja lawa mahu hiwa hitau kau ni, tapi mahal kepada kerja usia kau nak hilang kau ti, pakai togi. Ika ini ke lama, ke whakahoko a mauhiwa I he pohiwa koe ni. Kane o ngoyo kei pe purehiwa pa mwe whaihiwa, kau ngā ngā e whakataha pe. Kua manaki pe koha pohiwa he kahau e hoko mai. Te mau whainga he lelei taha te mau alalawa, te mau whainga ke mau kau whakataha mwe toenga ngahi kominio me ngahi kauhiwa, unaulawa whakahoko e tau konokalama koe ya. Kotonga lere pe fok pe mwe wike family, na omi pe... Ya ho falai te gosi e maunau na ke ngai family pagu tufaki ke ngai family. Au whamana tu pe he website e palo kia wha family I whamana tu. O kai ke ngata pe he weekend. Tai lau mau pe lo sario he kia kotoa. Malo andelu.
1: Malo pito e masanga ko wilo pe ko mau e ngahi tuliki ko toa pe I ho whalawe ki he komnio ka pa utea hamea te ki toe fi e toko ni ai ko I ngā koe kautauhi fo ou e ngahi komnio e ni ihi ko ki I toko ni ai pa ko e hape tu ngai te ki ai pa ko e ngata angai ai tapolo kalama e fefindi masanga alotka koe
0: Malo pito andelu koe Patongia mafatukituki fokio kie tauhi. Heka ngā wai wai hawa he komnio. Kwe ula ki fehu I pe kufai me olunga. Kwe hae mea e tauhi o kufai. Kwe hae ta tau pe kwe me ngahi ngafa kehe pe o e tauhi o kufai. Kwe kwe tauhi toko taha pe. Ako uti o kumaka tuunga e ni lava o whakahoko lerei hono Patongia. Iestu popo wake ngahi wa anga aue. Ie kominio, aina kulawe kia ni nai. Fai he loto lele, fai totonu, owe filifili maanako. Tokanga wha alotu maupe,